30 months wo pe baba mi eyin olufe a o se nto yato gedegede ojo kini ni to bo si ojo is gbogbo ona lolorun yo gba ti o fi segun fun o wa ni testimony on ti mo gbo niyan sa e ja lo bi pepe ka do bale ka kunle gbogbo eyin mo me kunle gbogbo eyin sister wo le kunle fun gbogbo eyin baba e ja do bale e ja ma yi gbogbo eyin brother e ja ma so ko se oba to tun ji ori osu titun iwo na re o akaso elekesan ogo ni fun jesus e je sare dele agbara ka jo fori tase ki n to wa ran yin se eleyi ta o se to da yato loni ti awe wa bere lo su to mu ojo ibi woli o dekunle osu majemu mi osu ti olomo ba mi mo tu ipin awon gbogbo eni ti n gbo mi se osu ti olomo mo ran iyanu ikan ojo kan sinu aye gbogbo awon lolugbo mi nibo lewa e ja dele agbara mbo.

o se ki gbegbe Jesu o ba se oba to je ri osu kesan mi Olorun emi awon woni o se ada ogo pada fun olekan na osu to bire o lo je ki n tagi osu ni osu yanu ye o ni eyin eniyan mi eyin mi o ni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade iyen tumo si pe ile fun ra re yo bi nkan to da fun olosu ha gbogbo igboya gbogbo igboya ni mo ni lati fi enu so pe osu ni o pe oju mami eni mo dupe temi olohun mo gbe oga emi awon woni o ma se titi lai lo pe mi lojo re jesus oluwa wa jesus oluwa wa mami ati dadi e dide nle osu yi osu re ni ni biki bite e ba wa ko to di pe ma mo so aso tele kongbe kongbe si ara yin emi olohun mi si yin loni e wa je ki gbogbo eyan e lo mu kan ninu omi teyin e mu eyo kan ninu omi mewa a lo mesan yen omi mesan ti to owe a fi we laipe yi oni ni waun ojo kini osu kesan odun 2026 osu bababa now eyin kan eni lo lati lo bomi njo ni lo bomi why ike to ba se towo bo because wa mo towo bomi yen wa si mo fi kan oju re because ori na ri olore losu olore yo ri na ri wona oni ni ojo kini agbodo fi se awewa ebu omi sinu ike kan to ba fe to ti owo bo to si fi bo oju ti n ba ti ju aso tele kan le olufe wa towo bomi wa si fi bo oju bo ka to se yen e kokko lo wa na to ba ti de kan sare se yen a wa ki hallelujah la mesan ati wonu osu kesan osu ti aye yo san a fe ki hallelujah la mesan nipa ti ba ti su aso tele wa mo towo bomi omi to nfowo kan yen wa mo fi bo oju osu kesan lo wa yi lagbara olohun ni osu meri o di dandan ati wonu osu bababa niyen ire gbodo ba fun o September October November December so to get you me so gbogbo eyin omo lo esu mo to si jajo ki hallelujah la mesan gbogbo eyin ta yo san so ni bi te ba wa somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya in the name of Jesus Christ eyin olufe aside awe loni enikan ni woni kin la fe fi break emi oluwa ni ka lo agbon loni coconut ati eyin meji meji aye si pade mi lori YouTube Facebook and TikTok ni ago mefa abo to ba tun di 12 atun pade ni agbara eni to ni aye atun a ni lo church kankan loni agbara adi fun 77 mo nbo gbogbo eyin omo Olorun ni bo lo tin gbo mi aside awe loni o bi ogo se nje ti Olorun aside ore majemu na loni laarin oni si ojo meje sugbon ti eleyi tori ko special e meji meji lasun re majem ni agbara eni to ni aye atun bo mo nbo aso ni pe ni bo lo tin gbo mi towo bo mi bayi o su elekesan lo wa yi emi oluwa ni so ile ifun ogbo ile isa angeli oluwa yo fa wo re goke ninu osu elekesan yi angeli oluwa yo fa wo awon omo re goke ninu osu elekesan yi bo fe bo oko ti eni ko mo si ami owo yen jo wa ninu omi egbe eleyi ma egbe eleyi sa bi alaboyun ba loyun to ba pin osu mesan imo bi mo ni ah mi o moyun re to ni lati osu kini titi wo osu elekesan olorun meta lokan o mo duro ninu jibu jibu ase ledumare loruko baba to ma ti temi mimo lati nu osu yi lo oya bi ire dale in the name of Jesus Christ to wo yen bomi oya fi boju ah egbo aso tele yi ere to sa ni osu mejo seyin ti o pe o ere to sa ni osu kejo
osu to koja to mu nkan kan bo mo duro ninu ase Eledumare lati osu yi lo oni lojo kini ninu osu kesan mo wi ni mi ode alaba loruko Jesu ere yen lo su yi yo pe oju osu yi lo jereju in the name of Jesus Christ to wo bo mi fi bo oju mami mo dejare because bi eni kan ba wu olohun kan ti o ba si olore oju re ni ohun to ba so ni ogbo emi olohun mi si yin ni gbogbo bi te ba tin bo mi bo eleyi nibi kibi ti won toju iyanu re to fi dide pamo si ibi ti iyanu re to fi jana wa ibi kibi ti iyanu re asi owo eni to di to nilo owo eni to di bu mo duro ninu ipekun ase gege bi woli olohun eni to po ni patagbara ni so fun o pe lati osu yi lo mo sota seta se ko jade wa loruko Jesu towo bo mi oya fi boju elima na shato bahala ojo ireti ki da lai lai ojo ibukun ti ki da lai lai ojo idunu ati iru ayo ti mo ro ti ki da lai lai ami omo yin te le se ami ni igba meta abada shajabu aje heleya ninu osu kesan yi oni lojo kini ojo ireti ki da lai lai loruko Jesu mo ni ko bere si ro ni olori in the name of Jesus Christ oya towo bo mi fi bo oju re o wa yi o gbogbo eyin te n gbo mi ni bi kibi to ba tin gbo owo je ito yi won ni pase ni won ran mi ni ise ti aran iko ki pa iko ti tobi si ni en to n gbe inu mi ju eni to n gbe inu aye lo mo ni ki aye re ko gbo aye re ko gbo oluwa loruko baba ti omo ati ti emi mimo o ni ba won se ase ti mo in the name of Jesus Christ ase ti lara re kan mi loruko Jesu o ya jabo le in Jesus name olufe towo bo mi fi boju ati bere se woli niyan o ohun ti oluwa pe osu fun mi ni testimony eri ni osu mama emi oluwa lo ba won sori o ti sori tele o to bere si so bayi titi ti o fi di osu kejila akolu ko gba testimony akolu ko gba ire ire ti o se pamora ire to le mu mora o ku akata yade bosha ire to le bu mora lati osu kese yi lo mama bo ba se ami lowo keje ti belegbe ogbo loruko Jesu o ja wonu aye re o ya gba gba in the name of Jesus Christ towo bo mi o ya fi boju bo se n bo lo ni kongbe kongbe e meji ni emi awon woli ni ka so re majemu losu tori pe ire oni beji o mu aye re bo ire ibeji to koja oye re yo je ibewo si iwo ati ile re Esa, eyin kan le ni adua yi anu kia kia anu kia kia lori gbogbo document ye anu kia kia lori passport ye anu kia kia lori oyun to ni anu kia kia lori aye awon omo re anu kia kia lori ise to nse mama anu kia kia to bi le ri oja odun ta nibo lo wa towo bo mi kataya dali abados mo wi ni o mi o da laba loruko Jesu anu ye ko dite fun o lojiji in the name of Jesus oni ni wa gba anu kia kia lo su towo bo mi fi boju wa gbo ileyi alagbara ti won yan ti aye re alagbara ti won yan ti awon omo re emi buku ti won pe ni alayan le eti won ni ko ma mo ni to aye re ko ma so kiri ale pa to lohun ni ji o sinmi loni to ji ojo kini osu elekesan boluwa se nbe ti emi nbe layi mo pa lose mo ni ko ku iku ojiji in the name of Jesus Christ towo bo mi o ya fi boju wa gbe yi osu baba balawa yi osu September October November December bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o bi nkan kan ba nbe ti o ba fun o ninu osu kesan yi
osu baba bayi ma si ami je ko we o wa ninu omi ire aba fun o owo aba fun o eyi aba fun o visa ire aba fun o ile kiko aba fun o osu baba ba ibi o ni bale sile re in the name of Jesus e towo bomi e fi boju bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi damajemu e kan la ma so re majemu losu eyi to je asiko ta side loni oluwa ni so fun awon ayan fe mi ki won san le meji losu o le san lakoko loni gba jo ba fi di bi ojo keta si ke o le san le keji oni bi eyin ba fe ti esi gbona o le jere ile na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye omi mese san to ku e lo fi we laaro iko to lo o si ni lo mi mo yoku tun di role ta ba le leyin wakati mewa si mejila le to le tun fun mi mi we e to wa daju be oni pe an lo sori YouTube Facebook and TikTok oni ni wan ni ago mefabo gba ti o ba di 7:30 yan lo gba ti o ba fi di 12 a tun pade pelu agbon eyo kan pelu eyin meji meji ah mo fosu isere ibe osu baba ba ni nti o si ba fun o wa dupe lowo olodun titi ojo aye re an lagbara olodun ni ola padlock to nbe lowo wa e mo gbagbe a le lo akan anoint e gbogbo padlock ti mo ti anoint e mu nbo awon kan 21 kan nbe to ti awon kan 21 kan nbe to si ni agbara olodun iyen dola ni igbaradi fun birthday woli odekunle epafras ama na kwa menasha oluwa wa ni ki nse nkan kan to yato ma so be se wa iyo die le emi nu wa fi iyo te do temi na si lori Facebook odekunle epafras odekunle epafras oni ke lo wa eyin te ngbo mi lori Facebook bayi mo tun pada bo laipe yi e wa gbo ikilo mo ba edo olon kankan chat lori Facebook mo ba edo olon kankan chat lori TikTok lori anywhere to ba ti yato si number ti ma pe leyin isiyi mo be ni kankan chat o mi ba yan chat ninu ipade 77 ni ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji and ninu ipade lati gba woli olorun alaye baba mi baba re the presiding pastor of Living Spring Chapel International Worldwide baba Femi Emmanuel awon ni won je oniwaasu ninu ipade agbara yi we je we mu ni bi ogo se nje ti olorun ninu ipade agbara yi ibe ni woli odekunle ti ma toro gbogbo ibukun ti emi ni mo fe fun mi ni birthday ko ba mi pin le awon ti o ti bimo ko ba mi pin le awon ti o loko ko ba mi pin le awon ti o ti kole ma pin ibukun yen pe ko lohun ko pin le gbogbo en ti ba nbo ninu ipade agbara gbogbo eyan towo bo mi alive eku ti won fi nja lo ni emi alive eku to nla to nje loju orun ti o je ko bai iran lowo oju aye pade mo bo se towo bo mi oni lojo kini ninu osu kesan alaye mo ni ko gbe o to nla mo lato ni lo in the name of Jesus oya towo bo mi fi bo oju in ton dan wo yi enikan ni woli e mo ti fun wa ni account number ta san ore majemu si so ore majemu to sui wa dupe po se be ninu iwe 1st king chapter 3 verse 3 ibe ni solomon ti wu ebu egberun malu and on la fi se yastik on lo se geset ta fi ni kawon eyan mo ru bo 22000 o le ruju be lo mo si mo ni ese ta won mo yin na so to ba mo san 2000 o san bi 4000 lo sui olufe ko ni se ko ni da opa iwo kan try re ko won ti o tele bibeli lo so be o ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi damajemu now gbogbo eyan omo olohun mo fe ku fi iwu bo ba damajemu pe losu e meji ni ma se ebi o ni pa mi mo je bi o pa mi tomo tomo oni majemu ti mo ba david da le mi o ni da olohun ki damajemu majemu le ju ileri lo e je fun yin account eyin te fe se ti yin loni kini kan da mi loju akobu okele ki ra won be se ti e loni on kan se le keji nigba ti o ba fi di bi otun la si ojo merin o akobu okele ki ra won be ba we se n ba boy e je won awon ti o fe koko se ti won account number church leleyi
2017, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawole Lele, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, ni o gbe jade. Olufe, de wo, in ton se ni po, koko ve jibbo to luwa, lo ni ojo ki ni. Ba se se ni yeti o video on 17. Emeji, ni emi oluwa ni ka so re majem. Oh my God. Engineer, e si le kon fun baba. Asi konye ni omo ru e bo re. Yo si se ju. And, e wangbo ile e keji to tele. Omi to mu ni ago kabo ta ba fe break to ba ni bottle water bule to ba ni bu omi sinu cup o wa da sinu bottle tabi ko de pamọ asiko yi nkan ko mo jabo si emi ti o ja yo san ti o josu yo san yo wodo e baba e kabo e gbo

suma boy o ma gele imalu we yi ya ni mali le won aw ma yu ni malu ayo egbe omi suma boy o ma gele evile ye 2009 oluka kun ni ameke ti ya ne me na gode ogbo ogbo ya.